bel pou met nan mel. Mwa sa wèl nan mel. Lòk mwen pa wèl li, ou mwen dekote li. Il ekol, la t'fè reto. Reto, bakaloe ya. A fè ti nek se mistè. Tout kon la son zepanyol. Nek pap di yo. Nek pap di yo. Tu vas prendre tirage.

0: Oh, valante, an nou pale de fom diaspora yo.
1: Kalite fom pam yo.
0: Bah, se yon nan group fom ki pote plus komedi, plus konfizyon e plus novote tou.
1: Oh, oubliye di ke yo pote plus moustike pase tout moun tou. Ah oui, fom diaspora yo, se fom ki pote vizyon, yo pote nouvo lide. Yo se pon ant ansyen ap nouvo moun nan. Sel bagay, yo va gavi san air conditionné.
0: Ah oui, mwen sonje yon kouzi mwen ki sou di Canada, le air conditionné li pa mache, se glas limite nan tout kol. Li pa gavi 21 minute san air conditionné ya.
1: Fom diaspora yo kwa yo pi Haitien pase tout Haitien ki sou Haiti. Mais yo va ka dormi san air conditionné.
0: Et puis yo toujou sezi la yo wè di fè bois. Yo di, oh, wait, nou kit manje at bois, kote fouye le pic la.
1: Mais yo gen bon intention. Yo se fom ki kwe ke Haiti kapab chanje avec bon planification. Actuellement, se yo ki pote changement. Bon, ki sin ki ka fò konnen ke ou nan prezans yon fòm diaspora?
0: Si, li gen fizi de la kavi, men li pa jam kon achete glas nan la ou, se fòm diaspora. Li pa kopon ki jok moun ka viv san fizi de.
1: Men ak mwen te kon mande mwen, but how do you keep the meat cold? Mwen kon repon, nou va bezwen ke bel vyan nan fwet, nou simplement ke bel vyan nan vivan. Men, sin ki pi bel lan, travay li a 5 minute de la kavi, men li bezwen machin pou ale travay. Se fòm diaspora ka poza. Sou di li, On mache, li repon, mache, outside, nan soleil sa, are you crazy? Oh, oh, sil dou sa, se pom diaspora li.
0: Valentin, oubliye pi gwo sin ya. Se, li ba jam konen sa ki yu le gango Haiti, men li toujou ap pale de Haitian resilience. Se pom diaspora. Yo pa jam pe 2 etan mache pou ale l'ekol, yo pa jam le 2-4 di matin pou al cheche glo, men yo kwe yo gen experience Haiti paske yo te pase 3 semen ap vizite Haiti.
1: Men souteni an ba yo espè yo, fom diaspora yo pote novote, yo pote teknoloji, yo pote koneksyon e yo pote vizyon. Yo se moun ki fe Haiti paret sou platform internasyonal lan, yo se moun ki revitalize ekonomian le yo voye l'ajan, le yo investi, le yo pote novo lide.
0: Oui, se vre, yo se fom ki kwe ke Haiti ka vin bon, men si yo pa kon viv san Wi-Fi. Yo se fom ki pote Haiti nan kwe yo, e se yo menm tou ki si mayen menm wapè yon tout kote yo pase.
1: Don, si ou jen wakontre yon fom ki gen tout sing sa yo, pa chache plus, ou devan yon fom diaspora, enerji global.